ya ho sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi omo bua ne se ha ni owure.

Na Yesu Kristo beja won sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa eurade ba ma wade wo ho apega won sa se enka me dia me ya yirabo abai fu awon machi e chere me ma